ni wanku ni mdiye ni ho Mama waba mumbo Ene shwaya seed of victory Eku ni mdiye baka wadea Ewe isi kete kato bi Hasa mwane sabu Mami

me fra for me no be bad in channel. Amutia musia hu ya mobo David ba. Na Yesu bi sa won sa. Moje ni sa metu mi aye wei. Amobua ne se ha ni owure.